0: Lula dewa tang semla ganang xiong na de xi yin. De xi topar de na de tang la zun ge.
1: De tang gu na se xue ji bang lang ma no wa xi ge. Se xue ji lang dur ma xi na nga cui ling qin xuan tang.
2: Senga nang ba zuo. Tata chie chie sien jiba na, Pechong lungchen nyingche lekong kongke lungchen cha Dietong langtien xipa lechintere. Xiangla liye xie sien ne, ma tenia nga zo lingchen sien roo.

0: ngana male longji dogu ba sa na xoba male longji chitong tian ba tong ngodong xin bie tong zhe tian zhe bi male longji tu che ga ma jia zang dang zin zhe ne zawan de sang ye bo zhe gu jie ne ngodong par gu xoba yar longji ngodong la pe nian tong na no re tong wa tong chuo su wa za xiong wa jie ba la sheng chong tou ba ge ge wa jie la ping tu qin bo ye la da dong ngodong ge chitong song tou ni na na ju par gu xioba yar longje na ju la pni tong na jin xi sa tong ro wa tong chong long kuo jie la gen di tou ba lu pong yong jia chao ge kuo jie li shen ro wa jie la ping tu qin bo ye la da dong chao xi tou ni ba la chan na chao za xiong wa tong chao xi ma ra tong we ping lu ding
1: Detang dena, tsumin si shu bu, tsumin si shu, detang gala yung.
2: Lui sin dena, duendang di xin yin, duendang di xin, lui sin di lin yung.

0: 쪽에 산에도 레차 경년제나 어 이용했습니다. 나도 전에 계속 총가 중중을 쓰고
1: 그때 총가서 전화 연유 이제
0: 총가 10 매발 단어 안 좀 되대. 총가 계획이 쪼개던데 숨질이 엄마가 나도 장어도 종주나 하네 전화 다 매발던데 총
1: 드디 총사 텐스
0: 사사 죽어
1: 아 네 드디 사사 죽어
0: 사사 죽어 사사 총 텐지 텐가 좀 이면 된지 글렀을래고
1: 다들 나가자 다 단단한
0: 좀 신나요 봐 단다 로자 좀내 마용세 어 장비 치드는 말랑가 겹시고 봐 다 니지 좀 이제 더 주 지구 겹 겹스든서 여사 이제 파상 제 여서 기속이 두기두기 제가 이내 로드신 버들래 이면 찍을래 봐
1: 아 이내
0: 어 달랑가 양매
1: 답답해 답답해
0: 더 점점 난가 속이 속이 Tsayang dhugi dhugi che, wanda nyinga tsawlisho.
1: Ta tiga mangshay jilam tiyang kwa di?
0: Ta zohra di di na chana ta kuchu kwa nyi lo la di jizho ring lo samli lo su se di. Yang diwa loka sakwi zanzu bu ta diwa ne ujinja pe che, wanda zhongzo la nima kya dhambi ki di jizho ring lo samli lo su se chusong la. Ta gila khana zho pe kharre mangzo li sam tonga yaqba suru che samli losu kya hai nira gansu chide nira ta rogu che hai nira tenzo ngune rangne yaqba duga la ta kuna zogi samli zu chiri si nang ta rangi du chen di nye la dia zao la chan ta di nye zu kuchu kwa nye lo la samli losu kya di che ta tang nang shu ya ki tiba samli zu chiri nang song la nang zi tibi rangi ye Medin chabar si tu cha chungsu, tangnaan shuwaa di.
1: Ah, kuchu kwa nilo tangnaan shungja?
0: Wala.
1: Laas, laas.
0: Tang tu cha kuchu kwa nilo tangnaan shuwaa. Dine chik, tiba, kwa nilo kwa sum, ku shi longa tiba, ta kya soo songa rizu cha tebi.
1: Laas.
0: Dine kuchu ku shi, lu ki tiba ne, ta chik, mo cha tu cha shalung tak ching.
1: Tata, rwa.
0: Nre, son chen longa rwa.
1: Rwa, rwa.
0: Ta tanda dine cha na ta chenpo sima li. Dün jana, shizu nga sili kyo nga li. Da wad nirayla chik, genrin ki liya gharu chie, wadu chani. Da bay kuchu kukudu wabud. Tu chani da chik genrin liya gharu da gyazo tsongan da nyamdo wabadu
1: dhiri chik. Genrin zo karan nang zi?
0: Da didi nga zi di wadu di wali shingju liya gharu da pamo chang sirwa. Di shing pazu wali yalu chita. Tāng zhūchūng gyūchīne chēnā, chā tā ātāṃ sūtīndē, nāmrāṃ chēmbis kēmī duwa, shīvus mēwāl. Nyatāṃ gyāmē chūmē chīk tuwa nē, kēnchīng kī lēgā tēn zhūyé chīk, rīmshī māngchū chīnchē. Tā chīk gīgāb kī pēnā mā, zhūchūng gyī nāmrāṃ nā rā tēn zhū, tōngshū chēr rā sūkhān. Wadā chē chē, tī tī nē tī, ngā zhūy lāngu kēnchīng tuwa lā, chīk pēnchā yā shūk chēr sūr chī, tū chē tū sū. Tati nē rāñi tu chē tāngi nā chūp nē chē chē tā kore kī tāngi chē kāi nā rā lop chōng chē tī tī sīm chū tu mā sōng chē pā yā rā tātā pā chī mī sāng kio rā rā pā chē nā rā tāngi lop chōng nā rā tsāng zū kī lē kā nā rā tēn sō tā chē tī mū mī mbī kī sīm chū rā chē rā tu chē tā chī kuchū kukutu wa nē chēne tā chī sūrāñī kī pēnchū tīk chitā kīmzāng kī tīwa tōngu tāngbī lāma sū chīgāl wā tā chī lāma tīwa tā mē kē ngon chāng chē tū kī wē lā yā tā mē bē chūn rū chē tā shīng zū nā sū tī tī tū nē chēne hā chāng kī kē chē wā chī lā tā tū chēne shīng zū nā sū kī lē gā tī kē chē wā chī tā sām lī nā tī nē chī kō sū chī nē kuyū kī sungkyo lakar wal. Nyinya jangkuri bianchu pekiya tol chachana. Didi mi, mashita kikab jindu mi nagri tu se shukchab yalpili. Tienzu mi, rangi nao ganda jayamya ku. Tebi ke bianchu sarga ta, jihwa sarga riyo namen to.
1: Zhuwa rwa.
0: Kanchu manchu jayamar wal. Ta tu cha rangi tabkyo ina, ta didi sosi tabna sosu tagri es chayana.
1: Ah, no.
0: Ta si jiru kita tuk chayam. Tan tabi ayaki samlaru di yabayal. Chik lungbi nang loa ki mangzoa ki li shiu chi sa yagwa lu che. Da zuwa la di, di zi yakshi di xing zu naqsu che di.

0: singa chobu namba tin di pejong lung tin nyin li kong kam ke lung tin je nga dang ni gb hulam xie bi le jin nang rang xiong jong je nga zol pe zang ma na san zhi la dang la kan de ke je jiao dou ge je dam ji tue xia di cham de nin ju zhi jin le jin di san gui dang zong ji ba ci ling duan zhe dang nin zhen yun pin luo zang xie de xie xie qin gui nan qin cai wang ba zha la ji yin da zu ma ci shi
1: Lordin Jumingang, Dun Chinser, Danzin Yabu City, Persian Gatunji Tony, Persuasion Rotuni, Lordin Stunga Kowa, Dangerous.

0: Düsere sanjur.
1: Düsere sanjur.
2: Senga namba zo kankang zo, shangla düsere sanjur nindra xa gyan, jitsi danyan jang ngadro, jilo nintu nidro lo jayong ji, jijira tojo tunggo ca ye ba tong, rongjong ca jokil ca we, jitsu yeche ye jura, jito ninja sanjur so nga korang dimba tong hyo ye tuku tsumbo ye ba ma zi. Jaji lama zo pusang tong, rego chone mutsi punti dusi, jora la je ba ri. Jitsi danyan zhiyong ka jikang kuyo sunjong takhir tsuchang chubi, rongjong la nidro zajir tibbe mungzu ca yinbar xecha je, tiandian cerai ka nyegba, nidian nyeshe zasang ye bin nong, Kabara jay tiandia jeba juji tong, yinbara tiandia jeba nga yebe nung, dogara chimbo jebe nidian jay yeba ri. Tatin yinbara hija jebe, jekang koyo tong dewa yebe, nidian sanchu soro yebe nung, jekang tohe tongwe nidian ga tong, zedawa nidian ji, longkang jimo mbozu ka nidian dan, chewo mbozu ka nidian ye, niro mbozu ka nidian sang, teme mbozu ka nidian nga jay yeba ri. Tatin yinbara hija tong tiandia jebe, nidian ka nyan de rong la, reye tongchira tong lekang ka la, Nyedou chijira chichi yebari. Nyinshe nong bie xiewe jindro tongne lo dengche tenga kora tingso xiewe, rongchong jongche rute zobe loka tongchira ta jiongyong la choba tong pongrao mongwa. Yinshe nong bie jidian zobo rute zede, senyang tibo tsu yongne bie xiewe jindro tongne lo dengche tenga kwa zengji, we tong bawe tongche tong toro jia tenyin lenwe, tongchira yongche mreka ka lezi mongchu zhe, lo ju xe la ngene lo ching toro la ten cwa tong, toro jia jionglong tu mbimbang zibe lo jiong calo xe tsariye. Jolo nintu nidu lora, jayong chonchira nyante che lojin lotin pa lemra dewe, jidu chidian ndutsu tong, nintra chonchira che jolo nintu nidu lo. Totin chinyin pe puli lemra dewe, ndutsu jisi nganye nintra chonchira mache che tangra hyoge tenye se tsuba tong. Tsigo piyela ta leka tsukin mwombo, kele kaka nrenye danda, lenye ji chachan hyuta zeba tong, lenye che chachin tong, lapu tawcha. Peje che nilang che hitu zeje bari. Tatin jia chunda nung, mo bichi chinba jiong'a yi, lenye jiada jisang kundia zeba ri. Nulo zan, jidung tatsang nzidu xiuxia sase jia mungping tong kele la pinba tingjira me yinne, ngagu dianjia jujung nimbo ze ye, jida zubi chi yi nian bara, jidung ngagu nulo tatsang nzidu zike mo ting, dintri ngadong laza chinba tong, longkura ting chitri ngadong laza san yi bari. Chichi danyan, sangebe xinle tong, chungse pune xidu zebra ye na. Chichi chounyan je zudu chichi ngaba la, jayong se, chuo mu tunzira nye du ye bi, yandra dusi, jacha ngaji ngaji tong, cho, jahe jaten sa ye bari. Chichi danyan je ngadro, guanxi, liuzhu chungchira ji, yuzhi loma, nintri ngatong lo zong, chulo nintu nidu lo tojo no delo ngon xio to ye bari. Chita ngabe chi juji nye ne zang, liuzhu chungchira, Lunin chu se, sayang rongba nga to tsa ni ti ni jeba ma zi, yongchong mungbo jebe da cha sayang ji je laso cha chen je tusang se leye bari. Jida truba ne jeji bara, jako pawan chu tong, zo chen bu, jide bu, jako cha chen yun de kong jeji, nyong de to cha je pawan ke jeba la dundi tong wi, jilo nintu nidu lo chi dian cha che bewa de na, chinba ye zo ni zang chu kong tong, zo ni cha je wa le de la mai ne, chi dian ju chung le de, bie ting nye ni ba de yin bari. 昨天不悄悄这边中学两个班也拿，努了多。

0: Tenlop gachara.
1: Tenlop gachara.
0: Rosu bimi dumbula, tsire midu nambacha.
1: Tenlop parchi gachandi, jadar mushu lambandi.
2: Jonam tso gungasa. Tata chichi singo tsubi, linchindana, bidyong lungchin ninchin likong, kange lungchinchia, tenlop gachar linchinshi. Nga tindi linchinchia, zoshuan da chinyin. Tijin galinchina, tsinchonchi, Zubur zubi nuezi gitar xini nyungdo donggu bi gordang. Nyingzhira dienwe bi zaitongga hijia kaki. AI yi nganzuro junlio yudun kiyin hibi goro. Deyin, zima zuma shuka yaza gubi nandun kaki da. Ditangga gyatungda ganja gumin goso jadishi yu. Hyanla hiji nandun na sinso.

0: Leci zombie pa dawa cere. Sojo pa kira nanti. Kira cingu ki ma pada cere. Ayam.
1: Dusar sanjur.
2: Dusar sanjura.
3: Sengan nampak so, kengkang so, shangla dusar sanjur nyinda syaga yan. Cici danyan jangga dhu, jolo nyintu nyidu lo jayong ji, cijara tojo tunggo caya batong. Rongjong cha jokil cha we, jutsu yoche ye jura. Cito nyinja sanjur so nga, korang dimba tong, hyogyo tuku tsumbo yeba ma zi. Jaji loma so, pusang tong, rego chone mutsi pundir dusi, jora la jaya bari. Cici danyan jayongga jekang koyo, sunjong takhir tsuchang chubi. Rongjong la nyidu cajir tibbe, mongzu cha yimbra hecha je, tiandian cerai ka nyega ba, nidian nyehe zasang yebe nong. Kabara jie tiandian jeba juji tong, yimbra tiandian jeba nga yebe nong, dogara chingpo jebe nidian jie yeba ri. Tatin yimbra hecha jebe, jekang koyo tong jewa yebe, nidian sanchu soro yebe nong. Jekang tohe tongwe nidian ga tong, zeta wa nidian ji, longkang chimo mbozu ka nidian dan, chewo mbozu ka nidian ye, niro mbozu ka nidian sang, temen mbozu ka nidian nga jie yeba ri. Tatin yimbra hecha tong tiandian jebe, nidian ka nyan de rong la, reye tongchira tong lekang ka la, Nyedou cijira ciji ye bari. Nyinxie nong bie xiewe jindou tong ne lo dengche tenga ko ra tinso xiewe, rongchong jongche dhudze zobe lo ka tongchira ta jiong la choba tong pong rao mongwa. Yinxie nong bie jidian zobo dhudze zede, senyang tibo tsu yong ne bie xiewe jindou tong ne lo dengche tenga ko zengji, we tong bawe dhudze tong torou jia tenyin lenwe, tongchira yongche mreka ka lezi mongchu zhe lo ju xela ngay ne lo ching torou la chan cwa tong, torou jia jiong lan tu mbimba zibe lo jiong cala xe tsariye. Jolo nintu nidu lora, jayong chonchira nyandre che lo jing lo tiang pa lemra dewe, jidu chi tiang ndutsu tong, nintra chonchira che jolo nintu nidu lora. Totin jinyin pe puli lemra dewe, ndutsu jisi nga nye nintra chonchira mache che changra hiyoye tenye se tsuba tong. Chigo pe la ta leka tsukin mongpo, kele ka ka nrenye danyta, lenye ji cha chan hiyota tsiba tong, lenye che cha chin tong, lapu tau cha. Pe je je nilang je hitu tsige bari. Tatin jia chunda nung, mo bichi chinba chunga yi, lini jiada jisang kundia zi bari. Nulu zan, jidung tatsang nzudu xixi satsi jia mungpin tong kele la pinba zinjira me yi ni. Gagu dianjia chuchung nimbo zi yi, jida zubi chi yi nian bari. Jidung gagu nulu tatsang nzudu zi ki mo tin, dintri ngato laza chinba tong, longkura tin chi zi ngato laza san yi bari. Chichi dan nian, sangye bie xinle tong, zhungse bune xidu zibara ye na. Chichi zhou nian jia zhudu chichi nga ba la, jia yung se, zhuo mu dunzir nian du ye bi, yan zhe dixi, jia cha nga chi nga ji tong, cao, jia xe jia den san ye ba ri. Chichi dan nian jia nga zhu, guan xi, liu zhu zhungchir ji, yu zhi lo ma, ni zhi nga tong la zong, jio lo nintu ni zhu lo, to jio no, di lo ngon xiao to ye ba ri. Jida nga bie chi juji nian ni zang, liu zhu zhungchir, Lunin chu se, sayang rongba nga to ca ni ti ni jeba ma zi, yong chu mungpo jebe da cha sayang ji je la su jachan je tusang se leye bari. Jida chuba ne jiji bari, jakao bawang chu tong, zu chen bu, jide bu, jakao jachan yungde kong je ji, nyang de to jaji bawang ke jeba la dundi tong wi, jilo nintu nidu lo chi dian zaji bewa de na, cimba ji zu ni zang chu kong tong, zu ni jaji wa le di la mai ne, chi dian ju chung le dian, bie ting nye ni ba de yin bari. Zotan pu chato chepe chungye le ngenpa ye na, nulo dawa tongpo ne yewe para, rongjala cha nyingche le gu, yungpo tungtsira, yichir, chutung chujia, jake chato simpa de, tu chamba le jache chetong cao ge pari ya ba tong. Chachin lozra xio ge yungpo gur tungtsa, sengche chitong sengja, sengche suni simpa de, tu chamba le jache chuni pa wa de, lere yungje, yungpo cha jache chachi re den tong cao jay zang ya ba re. Jache chungzen sa ku le lozu tong, Qingduo zhongqi le mumu sikyang ge zunye zhebi, zhongguo zhongzhen jingjie sa gu li, cu jing ge ye ba, qingduo re cu ba dong.

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li nong le chang chang jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yong de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la ju ching go mo chuma ge ge mo ta tong nyong si ji ju lang ka ma s de ji na no yin da la yang si chao ru ho yo ba zu zu ji ta mo nyong ro sang de ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni ji ju lang ka di pe du re
0: re ji ta nga he ge ge ka chang bu de ji ci yin ro ting mo ni la sang ro re
1: ho re ji ji
2: ji bin de zhe ko yo ge ya bu da
3: ho yo la ba zu ji mo me yo wei ji 草蜜记住蓝科了马子油呢也不油
4: 这鱼蓝不毛那样
5: 点燃这鱼撒瓦鱼
4: 就居然去中蓝图科的牛子 七里国的木东瓦等 科的金金多蓝木东瓦 秋蓝多年科的木东瓦 科的东哥撒蜜瓦鸡下子 各清不理
5: 地震安全

0: Mesyon, jono dang tsesu la nui tsi dong kin cha, nying su rong li, kiong gui yu yin.
1: Mesyon nguyen go si ju na, ngan tso genda yun sun ji, ya gun dun chi mi bra, yi zan nang gui bi, xia wa gai kin bu hi yin.
0: Nang ma dang, long nying kang so, mo tso rong du che sar, mi tsi la wi, zo jin ju ji, zin zo xie mu rong.
1: Nan ju ni, rang chan ji, lu gui kang xiong du, chi mu kyo la, sa jia kang xiong du, mi ka su mu kyo. 다동 지소당기니 차라 재미켜.

0: Gwangjo zongke jie sum sa zi zhene kanchi nga zubara zhu ji jimbi kurso zha zhi xiyo.
1: Singa nama tso, xiamla ngay zhu la dieni tansan da ji dang mang tso xiu bun jiwa xibi kwa xiu jin. Denga tarin lung ku dang pie jin kwa ni, da jia mang yi di kwe tuko chan wa dang, che din tuen li yang tso ji ba dang, mang tso de kwe li chun xiong wa ji bar jie, de xi dien bi lun jie zong ka pon jio qian bu ne. Rang xiong jiong dangwe ka jio bi, xiu chun zu xiong jun nan jin dang po ping jin la gong di dong wa li, Tansan jia tasa dang bur tobi, yuzi zhundi xichi. Niu lo xirin, lunzi zongka xue zu li so dongwa dang, dianchu la danzi nimbu xibi, ngui zhu xie ta la dini. Tansan doji dongwi, lingin jibu chata kodi. Tansan mangzu jia, yongba mangdo dongwa dang. Cowan jo xu dinba, jia ji tasungka, do xie sada dongwa di jia. Dura sabi, tansan piji jia, namba saba xik, rimji do yiwa shi.
0: Yungu zaren, co gar zi yi, zhabzu ngu di, You John Lapan Zibi, the Kriyonke Yuku Ajin, Machi Pardan. Kwonsiko, Yuku Hamawi, Zi John La, Yapo Ta Matato, Yamu Drunka Jindakra, Yonke Yukura, Jis Yonko, Nganane, Kinchi To, Yinjin Jewa Shirushi, Sombatan. Lungi Ngu, Chucha Tobi, Namba Dinja, Drunka Jisan Lu, Kornyomi. Minga Lanzi Zonke, Zarin Tansamji, Yuku Jonte Chonjo, Zi Shushi Batuni. Drolam tang, don lang rinpo shi pa tang. Garsan dungo lang li ta ni. Jien kao rinne yu ko jien tong ko ngar wii gang li ji yo. Ram zhe lan jia to qingpo xiong ha de, lang zi zong ge mang xin zu zhi ji. Tan zang pi ji lan tan ji jia wii bang da ya xu xi ri. Lo de da rin ge, pon jir gu ling gao. Do ye lo ba ma ri xiang, dang wii ji shu ji xiong ba, xiang zhang zha xi jian zi la, nyong cu zang mo xiong xin. Jilu ni tong jiu ji lo, kong la san ni xiang de tin tang po yong gao. Lampala chizu ge la zang gu ryo. Da cha jia lang, ni ji ge xer tong ta bi. Lampta chizu zhi zang tong de chen ni, rang shuo wo qin de lam de jir di. Tan cim si, sa kum ji ga jie za wa ni mei per su yo. Ni wu lu xi rin, leng zi nam tang xer tong ta ba dang zi. Leng zi ni chen tu bar ji kan lang mang de chen ba dang. Zong di yung ji yong lam to lang gu xer tong ta zi ji li qi tong li gar wa.
1: 甚至中途用了学童特级加强健身药。这些检测结用出什么？第一级检测的里，我做每级级查查，澄清松脚要不细皮，一级当地从而为切了轻松一松八的。三年第一总控级肯定全力应变，轮在总个，你那得去目测什么当激动不了，切了信心。小龙年多年啊里，你那全部顿彻级严审员，轮在中大 Yoma bima doji, lo dara ni na mu nye xio daba ni, rang ni jia ka ji nye wa pu, di xing cang ma chong ra chong kye. Bima doji ga cho qin bi, si yung ge ro xio tang, cha de dong wa ju, jun di zan zhe zan yin bi, ni na da cha yung xin nang gang sa ra chong kye bi. Yoma cu sen xiu di wi qi ra xin do ji san ba tang. Xia lo ni do nian a lu, lun zi zong ge xie bi, ngui yung di ye xio yung ni xuan gu zu ba tang. Xing zhu ku jia, ngan ni mu teng cha ji dang, ni dong ji jia, li yu yin yu shi ba, yong ba go dong shi ni la xiong yi ba shi.
0: Ye lu ri ni yu gu di qin la do ge jia qiap de ta ba dang, yu gu zang li nam zhi dang, ren tu gang ta man zi ba so, li nao sa ba ram ji tar xin. Ye mei jia ji, ta song sa ji yu gu zi zhong ke ji, e nga ram bi zi zhong ke hu ta dong bi, da jia yu gu wi yu mu xi bi ni qiu de jia yu. Yu gu ji gu zhi huo, tan cim ji mang zu jia qia ge ji yin, mang su ni chang dang za dong, yu gu ni xin ba so ji li ri na xu yu. Bi li tong kong long ku de li di, bi ji mei ba ni, qi dian tu li ji de dang mang zu la, ban per din bu xiong bi bar, leng zi zong gen tan cim ma si jin zu la, gen li xie yu ba dang. Chun jia ji tang long yu ba, tan song lang gu xu yu ba, pi ji lan di jiu yu ba ji ji nan ba sar jiang xu du ni. Ta song xin ke yu ba dang, tan cim tar ji dong ke yu ba di, tan cim pi ji ji jen nam de jia yu.
1: Xing nang dang mu kan ni, xing xue jia gu li bar, jia ke jia xie ki yung xue xie bi cai le xiu wa di ne. Ye ren li ji bi dang gen zi xiu si ju, dren qiu ni min xie ba dang. Mang zu la xiang di xie wei yuan tang jia le dong wei, mang ye ga jin xie zhe la. Mang xiu dang, ta din. Mang xin ji ji du zhe wei, dang zin xie ye, nu din xie jiang shi. Lun ji zong ki tong ta ba sun de, Zhonghua ma de jin tui zu bin de ye din bun zu jia zou gang de xie ba dang. Rang ji Zhonghua la ga wei, sun de xia xue la, jun tui gong de dong wa su, xia xue ka zhu ding zi dang, ding du bie wa de. Jia yong jie ma de tun zhe ya tuan bie duan zong dang, jia yong jie nin gui bie duan zong su jia zi ji cin ni nga jin su di. Ma de ka ge mang zu, lo ka jik tui dang, la dan zhe ni, dun xue xie bi

Manda me bie za tong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu ye bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Kupanamba, tada qie jia xin yi bi lin cin da ne, bo jiong long chun yin zhi li kong kan ge long chun jia ti dong ri zi lin cin ru yang ji xin kan xi ba de ri. Nga na lin cin zo xiong xin ki ren qi yin. Ga si qie jia pa ma ben qi do zhu bu zhu mu la lu yi ri go xin ni mun du zan bo pa san na do, rong ga nin do bi lu yi yo na, ka pa an zhang, le go ji ge jie zhou ji jie go nga nga du jian ni ri go xie qiu le ri. Lin cin da zi da yu nian gong ge qiu zu ni dan xie ga ni, qiu zu yi ba ti dong xie jin yo ba dang, nian da ji gu mu qiu zu jie dan xie ga ni, qiu zu ju ni ba jia dong xie jin yo, zhu bu zu du tou di nian jie ga si xie jin. Xia la mun tu ni sen ba bu ri go xie bi lu yi dong jie yin. Loka zidang do yo bi sin ba bo no bu zhu ma ye, yi ma, qu la ye dong yi lu yi, bo ka wi bo mo nin zhu ma xi ba di ri go xi ni, pa yo do yo bi pa ma ni do da rong, kan ge long chun jia sin zhu tan ji la po ni, go zo si tang da xia wa lan zhu, qin chang chang tun yong wi, zha xin mun tun xie ji yin si xin ge.

Choba namba, taso nyebi loji nga yongi yin shibade. Nga yongi shibade senpapo jianci jia reko shileri. Xiang la payo loka janan zongni yinbi senpapo jahitsomo ya reko shibi loji yi.

비가슬라 아니 코랑 그 아니 서드 네바 그 이게 아 강강이 봐 보다 뒤 고르라 베징 아시 그 키바 그 트레들 아 예슬 아 문라와요 봐 대소 소소라 아 드니 젠세 간데간데 요 봐 와야 다 대소 고르라 아 나서 다 대시시니 아 휴바던데 지제 드니 론즈이 고마 그 아 타르 아 드니 산히샤 지그 아 조악하게 지가 저 껴요 바리 데인디르 조아 데소고 고르라 아 아니 생게 남바고 파체레사 이시 연도 가보리 데인디르 따 다리길 혼디그 아 아니 녜라 아 산이게 조아 데소고 고르니 나 따데지 아니 사히시니 아니 혼생이 이란 주지데니 데네 조아 담보데 강레세나 괴메고 양세게 얘기 데소 때는 패우비 가슬라 서든 네비게 얘기 강강이 봐 어 뒤 고르라 베지 키바가 놓나 yetsul da gongsa mandawa zo nying rabo jiyo ba te gandhe gandhe reese ne towa jik desh wai ta te la nga su gongdi hiya ba re zawi chani nying reese dambo te ta xialo lo zawa la so ba gendhe chunbe yar ngay ju beji ki ba phal che ba je ki ane tue da cha cha cha san da me da xiaza a san se ni sar di nebi yige nda chubo yin se ni wai ta dendri ke sung jun dang yetsu jiyo bari nda ta gendun chunbe yangi ju beji ta kipa ta palchewa tsama ge ta lungda zuun zang yo tene nyingba ta chere yese dila ta dire nye ki pala pebi ndome pa kiwaan gendun chunbe korang ki ta danje setang gano na ani tomo mayin ba ge ta aji ten bari ta te chere yese dila te to cha cha cha sam se ande sadini bi ge jim mares nda jagar ge tini sajik nuna ani tonti ni yueba chi chayis wana tuyamu ke sadi nibi yuge ngoma de gangri yisana ta gendu chimbo korang ke tawa de za ca za wa xia sa a ntorna yige dingbo wanda tuyamu sambo chayi ta sadi nibi yuge ding reyis changa ke chani ani chungma yinba ding yinba tini ta tiku nuna xia za a sanda xialo la suba ngay ji kipa te so tan desi jikpa re de ta mandra asa ti chere se dira za ca za wa za ca za wa o yege nda yebo ta gendu jibbe ki di na ani sari nimbi ki yege tere es se ni ta cawi chani ta yeto mandra nda nimbo shi ta te so so ke jamsen ta rarang so so ke jibje ten si la suba te so te londi goma nana nga zo do zang hiji chawa hi pare di di di ka sara shadi shadi me teni nimba ji chere se dira ta tuyame ke Saji sanji te ma dencin lu go yung gasi la Ha ge Nzam la A se ya te Jaga ji yang gano a toma te Ani ha da nyam de lu Deba ji gano ya gu yu te jensin kare res Ta chua te Zawi chani Ji na Ta geni chi beki sumba na yin Jaga li yi jina deba re le Yige nga nga yu na ya Ta peki la mungko a ge Tini gaza da da ba la so pa te so pa len se vi ji se lu Deba re le ni yige yerish Tidra ta peke go wanda, peke go wanda ta na Deba rire la yige yere shini ma dri yung bi kasi la Ani deba ding ta ta long so mari Ka ni nga zon de ra la xa sa Tini sa mari guba dira ta deba ding ta ta long so mari Ta tama lo muna chere jina ha chik pute Ta chome kher chang gizon ra bashi ni la di bashi Tidra la tini jagar je tini yige go nong la Yang ji thoma arwa dini dhiri ta gendhi chimpe ka ngang su yang tesu suma pa nolin shi tsewi ji sila a dang i u e o sini yang ngayaya arwa dhiri nol ta yang tambu a te ane gendhi chimpe ka oya ha gu chodla ha di chome kechang zonu wuchin laba yanza ane ha gu chodla chere zana ta deba jiga nol yang ni kuni deba ane sheka ji yang dini jinsa yen ji yang shetan ka jaga li yin na dini saji la yingi parta yang di sūt yūgō kāshī tēnē sājī tōmā rā chērē sēdīlā ā gā yāng tē sūt mā yū bāyī na sājī rā rā sūt ngā nī jūtā yō mā shī wēn chā tā pēyī lā tēnē kī sū yūgō nā yā mē bāyī nā anī ā tē chērē sēdīlā anī ā gā tēnē chō jī tsēdīlā tēnē sājī gā nā tā yā yā bā wā tā tēnē jī chā tē yō rē sī tēnē chua sīmbā tē chērē sēdīlā gēndēn chīmbē gā sūntā nā yī shī bāyī na sā tē nī bī yī gā tē sūlā mī sā gā kō lā tā gāndē gāndē yō rē sī zhuwa ji tiri tata gendin chimpe korang gu dheba nang yu shibayi na ani za ca za wa xia sa a di jiba choma la chiri se dili ani

0: Sengke nama tsu kongkhan tsa, nga lichi tso chobba hirat nam jaye. Ta ta linje ne sengku tsukpan tene, pyo jo longtai nyantre le kong kankui longtai ta pyo jo binzu kange nyamnya si pi changbu yang hi pi lingdo lichi ri. Terengi lichi na nga tsu namba tsor, na uchu dungpa nga wapa di lepa pi lingdo jachi ne dam li lichi nye dhe pa timbu juye.
1: Kalung tajak jarbo cijek ke kongkor pombo mambo yuba pontong tong ge ji yu ba nga bo ko ko lak pa sa du se me ne me thung la jer ba thali ge pontak ta la po bo ta ne tsang na rang re ka pa tsang na don se fon sang ye ye yan ke won yi ta ye don rong sa char ge ran ge ke se so an ke ke won ma ra de son tong ba yin be ge ka na ti ka don ta la ran so se la ta ju sam to ta la a ru e tsu ke gin de la se fon jer bo ge ka la ma de ge ta tsang na don ta tam ke ke di ba ta ye ke ngong yi rong se jer bo la ma ma ra nam ge ke kon du la jer bo ta long se kon du ke tam ni ta se ma la ka le ma bo ku thome ma la ka da ja ka da ja kong ma bo si na tham ta tam zo ju lung thong gu wa me thar sam ne ke kam ne nga ja ni ma chi go le ma to he je de ki ma ti ma go khon si ma ra nam je ke ka don se ke ka ka le ma la na ba yi na to ne ka don se ka la so ri de wa ma zo ka me ri de wa zo ji go so pon so de wa na ka li thu mo nyam di na to sung dur ka ni ka le u ti di chu ka ja de ne ka ton der ge yi se wa a tro tong ger bo tam ti ki ma ta ta la rong ke rong ta kha cha ron je ke sam mo ta la ji la ngo ba to ki ge go ne khon na ba so la seram do be ke de do ka na ni ke ye si sambo ko ki ke ta na le go ba le ma to be nge be je sam ta long di pa da mi be ke te to ko ni ba pa ba ke khon na be ke ko du la a hu sem ba da ke to si sung be tam je ke to si o ko re cha ka ga pa be ke sa do ku chu do ju ke pe la te na ro ba ta ke ta don ngo da ki si na ro bu ta lam de be ke ne don ko ro ta cha cha ta si ba na ba te a ke tum jar bo ni ma ta la pa sa ro ta ki se bo ke ti ko la ta le ti na da la te be

0: chinye sum chi nga cha nga ni chinye ye chi nga cha sum ber ni ma na zon da ni na je ke xing ge
1: tene da da wa re re la chi dang sa ju me lao ge juang ka khe che jo re re da o tene pe da ye pan dal chan so na che la dan da ra zakar nam juang me chu long zom je ka mer ju chi wi yo che nam khur che ya che ji pa chin dai se da chi chong ne pa san chen dun sar la pa ni pi wi da xia je to cha chu to lo cho chi nie gu ne la pa nam ji ka mer ju re xia je to nam khur che ya cha chu ren du xi da da wan di za da ka ma gi jo tang ne we te la ti ne che na cha pa gi pa chi tin bo re ze da o te se da chi chong ne pa san chen dun sar la pa ni pi wi da xia je to cha chu to lo cho gi ka da da wa ye pa te gi cha chu ti ren bo re ji ki da o
0: de ni pe da ye pa ke xin ba chi go le xin na la chi pa ye nga din Juji, Juni, Jusum, Juju, Juji, Nyehu, Nyehni, Nyehson, Nyehna, Nyehju, Sunji Jijikola, Yinzikunga, Takunga, Beda Yabaga, Dahindo di Husargo, Shamla Drinka, Zakatijokola Motichina.
1: Tene, that ranky Zakatib Yuhina, Trena Pu, Metalu Dawa Yipi, Tipanyeksom, Jeda Tukwi, Tiji, Riza Dawa, Kama Mund, Juntus Hach, Trichi Dutza, Yuahakon, Pondo Loda, Hachinadu, Trenam Gunapoy, Namguri, Maduchuji, Dashiru Susumbanila, the students and Kel. Sani birds near here, Zamumer, John Tu Mini, Nani birds near Hunga, Zahlakba, John Tu Chuni, Yeni birds near Straw, Zapub, John Tu Chola, Tandy, Bujaloto Hutzer.

0: ke rongka pavich ke toni xepi pomo roba tso ke mo longlong xora. Jamete zongchi chi xepi ke che tuan ma goron, kangta rong la kadung tangwar sante ka ching te tokar son. Ka tar lan yon mo la potu xiong te sen ting ni rongka pavyu ton pama pionki langar chen. Wan chong pavyu chen ting rir, junri mepi shamba asa sabo te ton. Xendong cawi, ami ngodong migdun to kor yon yi. Mi makar cawa xe pa tar chi nazuk ton yon ke yo. Tētōng tūntē pāyū trēmpi sēnchō rōngsār hēr. Jēm jēndā kē nye cī jētāp zōngxū nē gōndrū cīr cōngsō ngō zhū shē tē cācā wū ngō chuāngchī cōng yīn, nima chuātāp shā zhū tē yīn. Cōng kōng kē cōng ngār hīn trīngkā zhū bī, jēndā jēmī mō lā tē ngā lī lā bī zī chōng shē tē cōng kōng nōng kē chuāng pā lī mē lō lān rō wā hīn chuāng chō bī nōng wā trē pā mā zē. Dārī shā gī ngō yōng pō mō lā bā yīn lī mī sā chē tō wā trē chū yō. Wen te tacho chas lumbi manju paton, poro de to lhandi manju pi petra. Jamo shala ten rupar sonce, jami jenda mi chung mingmar wate, tenda ndami la ka ta te zonshi ten to to bepar she. Kangen zonshi che kwe de cho me pi laba hiu che bipa ma ze. Dung na pe ko la dengmo she pi. Tata kwe mo la gangjung gyo manu chung mo rong kti so de to chu paton. Ko la chonda luk su chuk te jenda ke nyang hi ten par she. Tsui taran zonshi mamwe pe kyo popa lulu kong lukje nanju chan xiu xiu ngon. Tuanda yenme na nga xue don rojin, kye sewa ton kui tsatsu ngon kote le ya lon, mui lanin yu te. Chue che nge zomo she na nge chue la chungme pa she cho. Kye xiu ambi wikab, jenda jamo ta yungwi katon ke te. Jamo te mingdun che ne tsui to tong aton, junsin kong yu madri para zonshi chan drampar drancha ca ta chui ki xiu te. Xiangzhe ma chue, kye xie. Zongxi che cangzong me para jamin rampar tili cawi nrangcha ki xue te, jake chi tohne, chue chi chuke ndotar ki tui tong. Nge kong rawa xi la kaya xipa yina, nganzo pe la xipa zopi tare. Nyi te da ke nge lacha zi jo xio, nga shuk chowi mandra tondu mandu, kye xie. Long zirwe jamo te kazo ne boa sozo ngon zoju me pa xi xue kin, jalor kaxi zongxi che dong la yu. Zongxi che rong la dapi ngui te satin le dukte kumi non lu. Teji ko nyi la tulu ki tete tali ka ji. Zongxi lar yon tongmar tongche non joka tondawara nyintar san la nyui te leka tsua son yon. Mi lo la papa ki manyi. Xiongli na mi manjuan la xie chong mandu. Tacha lar yon karcha tupi lo kong ta ten te rong ka rong la kipo maji para jopa trato xie. Woyon chong payu ton rong ka pami tis lo pi san lo tsawa ni makurui. Rong rong la yansin yon xie. Mu sampara kikshen na rongi cha ha magowe lempa re. Yon me na ama sanhi mato pi lempa inchi re. Gang tara nga jun to ngari nyenpo maji. Ami shampo machu xie pi tampi ta. Nge lu to la ngui su xiong song sante. Sen ting ne trang xur jay.
1: Me pu hiri pontong yomo la. Zongri logu xie sing xie jirne. Gongjong santu zongri zetang ta. Lochu xiaxi jebara ema tsara.
2: Che ne zonri lugu tseton li tsensen bara gasxio.
0: Nyenken je trubo naba tso. Xiang la liu nyexu nongden kwa lan do tu xingo tu xe na. Liu ndi nong la ochu me ton zonxi na torin lo jing lan dowe loma xin baton. Mo na namba ya la zu chi li pi nzema xin. Wan chong rong ke zeze maji pi nge kwa ton. Tar ko nong ka chuk mepa zuiba ma tse, tewi lotar ma song war lhasar do tuin shepi korso tindu. Nyenken naba tso, tarang ka pejun longtin nyintin li kong kanke longtin cha, zongri logu tsetong shepi le tsen cha, mundi zangzong le tsen, me to tong malang shepi liu nyexu nongden tsuma xu tsa song. Jemin le tsen no mutu to zhongtang te liu nyexu tsa ki ta nyendu xo jiyan. Le tsen te zonri pa tong nyendu xio ken, dhibar dhigzuwa lo dhortong, xe fyer kengu ken chungda jayam.

0: ngana male longji dogu ba sana shoba male longji chitong tian ba tu ngodong xinbe tongzhe tian zhe bi male longji tuqi kama jia zang dangjin zhe ne zawan de sang yao po zhe gu jie ne ngodong pe gu shoba yar longji ngodong la penye tong na na re tong wa tong chao su wa za xiong wa jiba la sheng qiong tao ba ge ge wa jie la ping tu qin bo ye la da dong ngodong ge chitong song tao ni na na ju pe gu Xioba yar longje nanchu la panyi tong na jinshi satan rwa tong chalang kwoje la gandhi toba. Lupang yungja chalga kwoje lisan rwa je la pintu chimbo ye la tatang chashi towa nipa la chan na chaza xiongwa tong chashi mar tongwe pinu ding.
1: Detang de na tsumin si xio bu, tsumin si xio. Dentang gala yung.
2: Lui sin di na, duendang di xin yin. Duendang di xin, lui sin di lin zhong.

0: singing lenje ting di bejong long ting nin ting li kong kam ge long ting je nga dang ni ju bi xu lam xie bi le jin nang zhang xiong jiong jian nga zuo le bian sang ma na san zhu la dang la kan de ke jian jiao dou guo jie dan ju mi jia de zhang de ni ju de jin le jin di san ge dang zong ting nang kin ce ling jian zhe dang nian zhen xiong jian luo zang xi de xie xie qing ge nang kin qian wang ba zha la ji yin da cong ma ci jin
1: Zhonghua Merai Dintun Tsubin Duhi Dintbu Zuni Merai Kawara Pinchun Zhongwanda Bishi Nyanjai Gishibara Gundi Donggui

Tuba na bazo tada chi che sen ji pi lin zin da na pe jong long ti ni ti li kong kan ke long ti che shu du ri za lin zin se che tu ra shi ba ti de nga zu lin zin da na ngor ju ji ni dar shu bi chu zu dun pa ni je ba pa ra tong ku yo ba tang ni di gong du chu zu dun tang she ga ni je tang she ga la jia dong shi ju yu bi zin du lin ji ne du tu de nga zu lin zin zin ji de ga zi she

0: konga yoluk tan marab serke demeyla ansi konzi na rota detab lor yu hibana sepe tamzan lor yu te sokhi na kanda yu toni tab ken dibala yanda lola hibana lor ru tam ke sezung la don koron sa cha cha pa a rom me se ta rom proton ni kalin tan ke sung dur chi rom me se ge mukpu ke perdu la pe ke zon pu che du da lenga ba ka top tam do ju tan top konga ka du yogo se na ya jar bu kon du kana da rom me se de ndi ma yu pa ma jel len ke debala se konga ta tu yu sin tamulula tatuk da tatung zumduk gidi da singchunglula singilula singchuk da singchuk yudi gidi da chajar chungna chungchuk da chungchuk yodok gidi da nemu chungla nyatuk da nyatuk senme gidi da khashin chungna tumde da dibello tomi de da ramal ne kariba la deba sosi tomi la kibi si chungchung de da patar pung be jengo ta ame parle patan do shijoruk pe te korta taba me ke mezo le ran tan tan ko me ka khalo sar be de ling ta khadu ni ke ye wala tin ro dong tonne dub sir be ta la be che to ni ko dub sin ka ngam ro dong ta dru an lan dur sir be ta tin pa ti sum jo ta ko be ching tam de ba da ta ching tap ta be to top ta le je te ton tam na ta le je de ba dapa te yunti teka wogo ta samshin lo war ti lan tu ne ji le ka da ba na ga ton sanga lo ji be te sam kan do fu ke la ju serbe ka don yer gen tne go be ja ka na ser che ken di be na le ji ya tak tam je do ra ta la me shin chu pi na ko ke ka na son kan di be lo da le ba da o ma na pe me
1: ko la sem pa ti ne dun ki nga wa pa ti la pa pi lung ro ja chi ne dam che le chi ne be pa ti ri le chi ne bi pa te ji mi le chi na man thai century

Chopa namba, da gong le nye bi lu ji nye bo di nye na yi ba ba qi wang jia bie zhi ran zhi. Pen su da ji ji ji lin bi lu ji gan jiong dan qiu xi ba tang yi ba nga san zha ci rin tang ding zi jian ni ge lin bi lu ji yong bi go tang xi ba di nye zhi. Chopa su lu ji di nye la ga bu xiong na ka ba an zhang chou ji jie go ngang a du jian ni nga su dang zhi wa xin ni zhi go xi jiu le zhi. Ya chopa namba, da xiang la nan ju ji sen ba bi zhi go xi bi lu ji do long zi trin ka bar song yang xi bi Nazilin cita de siobi, jobo tso gabo jobo yung vijewa yo. Tadarenka senpa pijego sibi lintzin nongla senpa po la jundo baga dawa lamo taron nobu joma do tashipa mo so jia rigo sibi luji tada siobi china pa nga zu lintzin na shobar gas shiji yin. Jobo namba, ta ngon la lasa jibongkang la yobi senpa po la jung ya payo la yobi pama ni zubi yoma penchi choma do lasa zhaji deko de yobi zhomo chomo la luji jenbi ma shiba de pyo ni kaso setan tangsha wa lan zhu yungwe mendu shiji yin si ta jidinya de jinyin guo

Xiang la pa yo lo ka zha nang zong ni yin bi, sen ba bo zha xi cong mo yo re go xi bi lo yi, yi ji mei long xi ba di jing ni do. Lo yi di kong ka pa yo la yo bi, pa ma ni do la sa la yo bi, zhong mo riyang tang, da rong zhong mo chan chu do, zhong mo ba sang ji la pun ni, chang ma lu di sen xin yong wi, zha xi mendu xe ji yin si, da yi di nyang di jing ni kwa.

0: Sẹ cứ gà lò. Sẹ cứ gà lò. Sẹ cứ gà lò. Chị rì. Ngà ngô mì hì đó.
1: Chưa nè.
0: Chưa ngô mà mì hì đó đó. Gà lèng gàng bò nghe áp hà rì à. Lô xung chì ngàn là ngà sò thú nhu.
1: Ồ, à chì, chung bình chân lò. Ngà sò thú nhu rì. Chung bình chân lò. Chân tên nà ngô tư chì.
0: Nga nga nè chue tasa yung sang. Aki shi tsa ti, nga wun shi ti ya.
1: Chue nga tasa wun e jing.
0: Chue tasa ha, ni awa lo chi ngon shi ha. Ni awe chi rong ju ju de ngoma no sung sang du. Khani chi rong, de konya shi bi jun si jing ye iki.
1: Nga nga mga chi koyo shi wun zir.
0: Deri ya, chue chue rong la kong yin zong ki sun ye iki.
1: Nga xie na, nga ta tan tena yore tang.
0: Tene nga chul se, kongi zonki tene, churongi kongo nima tseriri.
1: Gana inri, kongi anin duro re, dari nga da xe yongjo kongi tsonze re ya, kongi nga rong na xe don chi re.
0: De churongi zai ji junsin re ya, churong zhongpa inche re. Nima tserin talo nani tsashu ri jo ne, chuzi mu tsongi dabi ro kol kaya ne, nidu ji tsongze gin yo re ya. Kezon sami tene, korong re ya. Kanyi kumi teni che rong ri ya, ah.
1: Gome maki, ni anin duro tenda yin si ju ma re. Che kong tong ganda yu le re.
0: Nga si chi tong gata me ya. Ni a pa lo la che chi tando nin ri nyong tra tu ye bi jing. Ake, tong po ngay kong le ro si nan jo pa tse chu she na sang da. Ni ba te ngay che rong na, ro pa ki she ge sang si. Ka si che rong nga lo ma ke na, che rong zan kong nong la, me tse she ge ju ting ke re. Chu nye ah. Chi ma zhuo gong gan le guo bi da ji cong ma ni mei da bu ji cha di. Qi rong zi la si jiu no cong ma yong ni mei da bu ji cha yu ri a. Ni ma cai ring de sen na, la sa la dou hu qing bu yu li ri. Kui da di ba dun le ra yu ri, qi jia li ma shan na ji ri a. Kui qi rong kao ni ke ju ne, zai gong no le xie song na ga li ri. Nian xie ju cong ma xie cha. Yi qi mi qi qi rong xie.
1: Eh, gu ce xie ro ji. Qing yi an ni la. Yige xie zhe ro a xie.
0: Qi a ni le ro xie ro sen na. Njian le ma re, mo ro ni ma ce ri ge cheng zi xie cha re. Me na, nye ta xie ji xio na qio le ro ba zo qio.
1: Qi se ro, na cu mo chang la nye me ka yon de me ba xie na, nye qio la zhi nian jia tao qie yin.
0: Den ra tong me ge, den ra xie. Qi rong ki nga na, qi zong ge da bi dao bo xie ge bi yi ge xie ho dong, nye tong bo qi da bi ni ma lo ne cu lin ro xie. Chö jale ngon cha ji ngay chö le pa zi zhe, nye ru nyi pa le kien cha ki kwa chö.
1: Chö nga la ro xie gu ten jing.
0: Nye ru nyi rupo xie xie san, nye nye a fa la lo ru xie ku ne, me nye ngon ma te zo le che pa xie ki san yin.